Ganap yan sining, narakot ako dito no, di kaya sining manadig dyan, sura di gusip sumandak pitas karohian ko. Nagi pagulad di haras sining, manta di Januarios Limin Karpal. Kada ako limuto am nagi sining, manta di Jamin Akul, kada ako pakuso. Apa yang kukuro ko, wayan natin, kinainan di kayo tabinay, haraw rumasam, haraw magadog, ya. Rumasam, haraw magadaw, harat ay sa akaran, ya. Haro ay sa karan, haro ay sa wag the pipe. Haro naging mabay-labay po, wag, ya, tibinay. Naman na kayo tagawang ang kasaban ba na, tibinay. Haro mamansay ko, ikiya. Haro magansak, haro danaw, mga mat. Agad ako ba nang hitidapin-apin, tibinay nga. Kuhay, musim-musim na mga matabay, nagya. Agumo na paray ka. Ayapaya pa sa gantad nga. Ayapaya pa sa kabang ka. Digi. Aparo-paro to kong marubuat nga. Agumo ano, tipinay? Ako na kapamali da tangawagas. Kaya. Ang kumanag idali yung mamumutong nagata, tipinay, kaya. Intantan kayo mamutong kaya, tipinay. Intantan na kayo dat mamutong nagata. Bantal ko na pwede guwas at gata di tagay. Tapos na yung akan kainsan-insan man tadid nugyar di. Man tadid pampan.

Pergi sami pempedaman putung buntalayan kya. Putungan papitangan putungan nak gua pitang aja. Mana kini kau di minangai piasa mama atau ke sawit ya? Kelapa sawitnya aku kayak nggak taram nangai rugi ya. Santan nak kau dat lumang id gawangan ya. Segera paparlan kau tak kau kumaraja kau di tangan sawit tak kau tangan dat piasa mama nga. Intan-tan nak kau tulanut mesti akan mendesi ke piasa tulanut ya. Piasau mamau na kasanangan na tulanod kaya ito pinay. Apo yung orapa nga, nuna pa karajaman na kayo. At agwa nga, kapanaw data sa sanang kaya. Ipapadagang nga ito pinay. Damdahan kaya. Mansan dadam karamit ako na tataba na tasima na tadaobay na. Megal na tuwag dit aopusan na tulumuyo. May natin jam ko kapad 2 minit kasaban. Maginawat ako sining sumusot sining mata di Burek Paulus. Hana Mili Quintin aopus ako di kam. So tanggo sining mata di Meklin Kunjan. Langadon am nagi John Dotis ganit ginawa ko kakal pa yung padi. Kani FM ko kay Aramay ba?

Kadang sering dalam hotel-hotel lagi ya. Menikah tatan menit jam ke apa dah pada mana menit ke Saban. Itu dah kainan takau ya. Jam ke apa dah pada mana menit ke Saban. Itu dah kainan takau. Kadang lihwa itu tuang bainah tapi naik. Kami sesuai bertadau suap kia pada menam tulan ke turut tahun 2002 pada menam semifinal. England misap dat Argentina. England misap dat Argentina kia. Tempun dah jam ke dua dat ke Saban tadau tetuang dah bainak ya. Kami sesuap kia. Saya pilihan dah kayo tapi nai ya napa nga Argentina pinili ko na pwede golo tapi nai nga Brazil kaya nga isa na digi ma Brazil nakasaliwan na tapi nai nga mga yung pwede lad Argentina kaya umari ko dit isa ngayon da tatuang bay na teka tadaw swab kaya oh simbayan ka pimintang nga TV kaya tapi ay England misap dat Argentina. Emzat ku hai anau ti kasiya kya. Al segera anau tapi nengah mana kau ruang yang ngai gula kya. Amar ti pagi lengan ku karat ditit katangkapan dan nandui edis taika turlod denggi taika malaria kya. Denggi ti taikan am nagi malaria ti magawitat isam kapatayan gitu binay agumo na kes-kes di tarangot ako gitu binay Donil Gitom DJ Aisa siaran radio nakurari kasi agi ako piyasa na nga piramutan dat pancaran tako bay nagi ya siguro dat nugyardi aralihan tako dat taika akakot tako nandoy edis Paraloy ti dengue tay ka malaria ti binay. Ako mo na kesat gisam dat nagawid ta kapatayan. Ako misa na pa ti binay sigara darat nagarin it aralihan nga. Sikapan na kayo na dat paparamut dat ikukumarajan ka lalikalidasan. It kihara it kinin kayo. Minta na gajala tapi naik ya gajala miyagal kait mingilab barulang natian kaya kaya ako piya kahimbagoy lumasok tulok ya gagaran amdagi milah dat panakasabab dat komplikasi serius magawin tagid kapatayan sigirad ato kau rawatan kaya sigirad ay sa pungubatan kaya Kaya ko rin ako manalab na dengue. Kaya ko rin ako manalab na malaria at binay. Kasarit ako na mamurusi kinainan na walay ako. Isuang na walay, kaya labos sa walay nga masi da burusi. Kaya intan nga di kayo it alantibungan na tuway. Kaya magal ka harait ang atintin. Kaya kakadada kayo palaga sa patinga. Kaya Ay na kayo tingwa ba? Teka, sanang na pa nga, man na kayo kumpita. Kumpitan pa, man na kayo labanga. Teka, man na kayo haraimim panaw di kampungin di gaya. Tapos na, man na kayo pa dagang. Okay? Ay, busi buruk ka di gaya. Ano kayo pata ka di alagay. Tapos na, har nagi tanga butul-butul din ang ababak. Tapos na, sa ika pagantulan na nandoy. Tapos na, kaligahan na yung kumadat takaw sa nari ang nagitang anak sa kiran o lakan nga to kay pero lumatikasar di tana o basket tabi na eh ayun na kayo labang agi tabi na eh labangan na kayo itang abutulin ng ababak ya amahari iparit-parit it palantibuong poweg tabi na ngayon na kayo awasay kya barasan nga itang puro paganakan itang sungkat-tukad Masit itungungan tao sebagai memirasa datang sungkat-tukat teka negara ini. Jiran sebelah kan bersama layu ya.
Ang kasar ito ko dat papahara dat magi pagitatabangan kampung kya. Taiki gotong royong kat bersat malayo kya magitatabang ka bersat dusun. Panakasabab dat iti kampung tabinay sikira dat isa aralihan nga sang kampung matiat mandir tabinay pomo kya. Ayo man da kayo ito kalantalan tibungan datway. Angatan nga wiyat tangatang anak nagitulon kampung dat it magitatabang mamburisi kayanan na kampung tokaw kya. Kampung sihat jiwa selamat kan. Ya pa ti jam ke hapat 2 menit ke saban. Bagina wato sining alambay at melibat dedet. Alu mga deka sutra nga gusining mata di Banzing Joker pinapatan di Chimi Changes. Ikarayan ko om nagi kadijam muhalip pinapatan di Freddy Mupus kita sa gigisam kaning FM ko kay Aramay ba.

Makinangaw ko si Limbahan Moros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: oh boy.
1: Ano, ang sila?
0: Kapis na nangan ka suwabon. Nakurugya di oh boy.
1: Din sila. Napang ako nagbasuan sila. Mananrasok. Mga ginso.
0: Apo, koy asarap. Hindi ko pyo manalipon yo boy. Jam kasiam, nagimalanti oh boy.
1: Ay, akon ko asarap sob. Ano kaya din sila di ko nihap. Kawago, kalita baru ko, masitid po't yung panahon kaya. Ako na pa nga, rita na tulong na parhiasan ni Chris, kanon kalita ko niyo long.
0: Ato, ko isa minggu na ginakabalian om sang kampung na koy lo. Kuh, kapyo di oboy. Amo, no pasunodan nga koy lakasar, itulon kampung dahar ko rita, nudwago kaya oboy. Uduy.
1: Inchila di, masitid no kaya inchila. O ilan nagitulon boy, asil
0: tumos.
1: Sulun
0: MUX na kayo nga sukur na bagya kyo o boy bayahan kumadya kyo nga kadalihuay mambayar manikid tulan o boy koy kumikum o ilan tulun sa kirad atarik CCM
1: o doy kada po kya bimborasin nga galing na inchila orang mau ko na kyo asarok na lutunundo ko
0: o doy kam no diman asarok ko ang pukul no takaw lumabos iti o boy.
1: Tingka Angela, jam ko pot ngayon ko ika. Lumbus ta kagod mga idili sa highlight, wala ikaw.
0: Oh, mbah, abuli po, oh boy. Kunaman, no, napongo ako nagimanan rasok. Mumuginsu-ginsu, panakawagod ti, oh boy.

0: Angela! Eh, iti ako na. Ano?
1: Oh, ba. Oh boy. Ay, rumikat ako na di. Oh boy. Alawa. Nakaritan, oh boy. Eh, walumis tamot na iti suwang. Eh, awangi pagkaday, oh boy. Odoy, awangi. Odoy.
0: Kada kuti pangakanta ka nun iti suwang karita ko kaya Angela.
1: Eh, anyan-yan ni kopyo di, oh boy. Agumok na kopyo hot pantang larang.
0: Asawag na po ako pitay ko, araban mo muta ka ng tiswang kalita ko nga. Oh, susa na nagyang mamursi kago, Angel lang.
1: Ay, nakapil. May light na apano na sorbok biskot iswang kalita ng tiyo boy. Kada ka susa.
0: Eh, kada gaya, Angel lang. Opus, ako matigya ko pitay kalita ko di. Na, pengkuro, Angel lang. O singgawa kasarit iti suwang kerita ko Angel lang.
1: Ih, o singgawa tamod kaya ti oboy. Miyakal po dit po isa kaya kong kerita miwah oboy. Nga kada panguhot manikit 5 minit kyo oboy.
0: Iko pia di Angel lang ti. Manayino ako kaya tamod Angel lang. Maid opwas hati penumpang ko oboy.
1: Sarono da ang grave iti oboy.
0: Kopiyo, onggoh na dilisad ti Angela. Eh, pantang kumatigya ko pinti maganda di Angela.
1: Is, uhu, di po nagyay lisal lo. Rumikot na diti ko.
0: Eh, hoy, kaya nagyay lisal.
1: Panigyay lisal. O, lumis na gindi.
0: Iri na Angela.
2: Hi, oh boy. Hi, Aka Angela.
0: Eh, hi, lisal.
2: Nakapiyo di ko yu. Alayd ko na maganda.
0: Eh, amo ibad ti lisal. Korika, tanda iti.
1: Bas. Suang na Lisa, hit kita idahuri.
2: Oh ba?
1: Silihin kita yung boy drive.
2: Okay. Awan tang na korita ano, oh boy.
1: Ay, awan tang kay Lisa.
2: Oh, nga, nagidakagoy suang. Oh, nga,
1: ka ko.
2: Mayam, mo si ti, apagon gatang dito korita ano kyo, oh boy, pero di.
0: Na, kyo kang ko. Harap kasari tulong mamareaw korita ko, Angel. Oh,
1: si kay loko, Lisa, poong pustin dalanon mo, dititi ka. Mamarayaw na po yung boy tikarita daw sundiri.
2: Oh, tuigya. Kapalugosan yung boy loaka. Pababosan na pamimboros. Nakito ni Gia Asil Karaja di yung boy tikita daw ang utuwong.
0: Na, kaya Angela. Karang ako, Angela.
1: Karang ako.
2: Aduh.
0: Karate. Nagya ko pili sa suang ginawa ko.
1: Aray. Kapiyo di yung boy. Pantang na kapiyo dahara mamarayaw. Tay pagi karamot na hilatulim at ninis ko, boy.
2: Lagi. O gumok ka radyo ng minggo tika, o boy?
0: O gumok mo tika pilis, ha?
1: Oo.
0: Napuno, jadwal ko mo titilis, ha? Tadaw ko onom, makeup pengantin. Pampad minggo kago, makeup tadaw kinulitan taon. Minggo dumuntal kago, haradin na haray. Oh, yan, no, no.
1: I'm so cool na bagi, o boy. Rojo kinawiri.
0: Nga, sumono in chila. Oh yan, tumudukod din sila. Nga,
1: patikimat, oh yan.
0: Nga, sekirin ka kita palangan ko buwas hati at agak kaguhuyan ko.
1: Hindi, kyo.
2: Iri mo ti apangkal, oh boy. Tataba to ko rumikot, sabab na kutumbayan tulon ko madasil karaja to ko.
1: Atopot, Lisa. Nuna pa karaja to ko, miyampahit kinawa dit po yung ukab kasasari tulon po yung sarulan to, kyo.
0: Topot ka, piyo. Eh, harap aborosan ko na kayo.
1: No, nakagod.
0: Nakaila ko, no?
2: Nakaila din, no, boy.
0: Eh, tanak ko to a kampong, bo. Minamalim mo to si Kalwago, bo.
1: Na, diyo, boy. Sunong-sunong ni Sarita. Pasalaton, mimboros halukon. Kamotin, diyo, boy. Kaya, o boy. Ah, kalapis diya di korita. Iya diya, binoli.
2: Asa naman ko pia mimboros halukon niyo, boy.
1: Pero, nagi. Nakura to, ay sanan haldo kan nga kayo lakang gaya ati, oh boy.
0: Is, akan nga gaya ko, usibo ko kundi.
1: Jati, ako mo kapya ay lano, oh boy.
0: Ambil tao, ako to, madkawaya ang tulong pa sarili mo gaya.
1: Tao, kayo.
2: Asang pinagide, kawagong mga nadalasan, oh boy.
1: Oh boy, bati.

0: gumuk na to, nahitibay na kaya to.
1: Oo, suti si Kurgyalisa.
2: Kung gumuk to mo, ba, kanong sumuang ilisa. Harumiyak wangi ilisa.
0: Uy, di oboy, minyak wangi no, pabulion.
2: Eh, kanong ilisa, ebyo eh, ako bagyante. Masiti, nagkansarin awangi gya.
0: Mas awangi malah.
1: Kati oboy, sa kirod kihar ka bang, dilo sa rumin nga, masitid mimboras at apasan.
0: Iaka Angela, tangay pagiti. Alawa na tibang kadaka.
1: Alawa kyo. Alawa na gilisa. Alawa, mimang alawa dalisa nga. Nah, intangay pagilagatang. Lobby po alawa. Mamali ako daw kasusukupan pa barang dapur kyo. Diyam ko pa daw misa, apa nga nakanto?
0: Yon, apa nga, may kaday buk.
1: Ato ko'y buk, at iya dikat ihunan kilisa.
0: Irinugi. Ika, oboy, pukurayan na di ka?
2: Iyo ko, biasa lalisa. Magihuma ko ba barang makeup? May ako kagawin. Kadaya aksesori telepon mo gyan tanaw bay na ti.
1: Bahamyagal na pwede nga. Mitang gyan to ko po nadamag kyo. Kapil pa kagute no. Oboy, manalipon na pwede marawaraw na kyo.
2: Is, hi, ako bagya araw-araw di enchil lang. O pangot ako hiti, mamali-mali hiti. Balanjan ko ikaw yung teno kyo.
0: Hindi, pinasandat ko.
2: Baham, hinako po, kapiro pa kagute no kyo.

0: Kansayan Ramuyun
1: ang kininyo ra kininyo FM ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kininyo FM hebat am syoknya.

ta ka pa sa guli ako yun rin sa parangan na mo yun rin tanga oro di malansa na ako itakaw nga ngay monso yun soy at paring kuanangan na rangan-rangan takaw ondo ragi doti simnimpong mayar live TikTok paring kuanangan majara akaw rayus Roy Ramon Gitra Kining FM hebat syok aja. Jadi kosan bilin-bilin ondo inataran rangan-rangan kosan mayara live TikTok mayara page Kininga FM paring kuanangan bilin.

I Roslan Miasin ang atorastika monsoy paring kuanangan na itibul tau itura tau kan sentang oraw DJ ang mga rangan-rangan kiningaw FM koson DJ mangandoy am na juru teknik kan sayan mangandoy paring kuanangan kan na yuk malilinan rangan-rangan tako mayara live TikTok ragi noti Ivia pero kan sentang tanga oraw DJ paring kuanangan dia am na gitio bilin koson mayara What's up, Mai? Yung gini yung makondorangan takaw, wasoy gitio. Yung Flore John Dan. Kan sa tanga oro, DJ ang karaja, bili dito pasukon, koson riyang jilin apok, aron ni Majanon. Elvia sa may paran, andang jilis lem ko ni Abi Mina, King Laura Abi, Johnny Gindalon, am rangan-rangan dubokon. Kininga FM, osoyak makoli daki ko no. Malansan yo, kan sa yan tumangus tangan no, odo am liliwa ko yak mangakan. Odo, ito DJ on ko no, makita krundo rimbay, ra, pakitakan ra rimbay, rajam karuwa ramaguno. Rimbay, gitio pasukon no, osoyak makoli reso. Paring kuanangan yak DJ yon. Paringkulangan saguli Adjiro no Floria Jontan Rangkata karonda rimba intori Edismil pangkiatku Noro am sugin bagi ronda rimba intori Belden Dixon Sagir Naiman ayo bagaimana kau Mons

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong rin sa katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia ligos dungo pram apat nga tao so ito rin no Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tao ahilian duli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram buong atahun ang duli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino ra Raino tu ang duli ahili ra Piala Dunia libos apat ngopor ngatahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.

rin pa yung Reflex Rinning, ang huwang ko. At yun yung bago rin pa yung Tekurangan Takaw EG. Rondo rin ba yung Reflex Rinning, ang huwang na singwalan. Amneo rin pa yung

Makapanay ka ki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga ang aborong, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu patakonsoy ra lakawan nulumba, patun ra pansor nulumba, ang suang nukolesterol ra inan.